0: mwana hivyo zamaya nkajele ili nge mwakisingi shiroro lo sholang yola kajo kumukumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache
1: saisiet endama omeda shosaro monare enteiba jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kweba
2: Mayan FM
3: Mayen FM engaji nero wadwa engaji nikiworwe lio
4: kiti olo ingange nikitaba kitia emurwe kimuka
3: olo nungota
4: kona baridi
3: medungi
4: meto
3: oruposi muru
4: eora kule
3: rotian
4: kisiriri
3: esikirara
4: nikiti isi naira sirasa
3: maji moto
4: tenebo okatakala
3: ndiri nga ujadu ingiresheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo inti na abishena ewangan olo show
2: Mayen FM
5: Igeste paka tukuli nyawangan na oloshoni so lakiti hatu yonka kenya mayen. Kia ata amos koinit olea naiku mire nkite sheni. Warikita rilo unkishu. Dori nga ajirejo urdarele turu rojole Kenya Veterinary Association. Nibonga kinu tata okilega iso tuwak nena project na jene Vital 2. Na muyer tine jipe ibu uri tata tontu kiting. Kaya dhuri kipiei. Uri kipiei na kaya dhuri kipiei di nkishu. Na dhuri kipiei di ntari. Na yoku muyer tine rena na. Kaya nisi muye na jene PPR. Uri PPR na kita jamal sinya tata biyo tushu oswa minunuk eresi olo murroja kato olo murroj longishu na kato olo murroj lontari araki erri na kajoki ura kolo kia kuna vaccines na kuna muyerti ni boyo na mayo olo ndugu yangu Amos anyodo ite pati nkibore kuna muyerti
6: ashole ngindi amasi ekangasa ako iria na dini tejo enekash nkibore ala nginyo
5: mbata
6: ala nginyambata amu namba one era mbaya dogo yinga sako egare moyeririnde meta olchani lobagiki arashio lodini nyeni jabaga na domo yan mekure di munyo mekure di molchani araba na domo kete na domo kete lege tulise moyan to ngofu
5: yes
6: na kanga sako era namba 1 na ke kwa sara de neko etua engite arashio kera hio ngine ngara gine moyan na kiboroyo era mbaya yare garama sabok embato na duo kishwa mo ore vaccination na kashwa ngiboro to moyari na kashwa chanjo na kelelek te bei alang na ji engiteng nilaba bi tumi ola ramasi ara hyo likashani yake ngolo nyere uni gira anyo kaja shuku afya na duo kete ngara hyo na duo ker na kidima yongo libi mboyo ata chipa cost ara hyo ate te bei na lelek iro kisi yako ore te leja context ara hyo ate mara yona jita county kiyako loss of, carry loss of income mwere vya an epidemic na jara shwe mwiyana sabok na rejenga eneo sabok nila nyamu
5: nyamutikishu
6: nyamutikishu nyamutindari na kanga sagwere income tanaduo area na agaduyo mwere lungana kwa oitegemea ngishu tengara kini kule kitu kama hiyo na agaduyo kule na kanga siyaka ako mwere maisho la duo lungana kwa oitegemea na duo ishu na agaduyo kati ya sara na kalongana na imari jo ogare lo biringishu emir na kaya muda na do bebiru na do kishu tena ni ndo moye na kele lak na jake boro yu na ko kera faida sabu ko lengde ni moye na do moye na mo ndo na do ngasha jo ele laka ka ke kaja
5: ke ngishu
6: tu na do kishu ro ro bi na do kishu ro bi ara ko lo moro ndo na ina ka ngasa ko product ni ara shwa esu bari shenye te muda na je ne raisi di moye ri na shorta ngishu longana Rengo, na elelega imo kule, elelega imo teni ingebonga la kamgele longana la kibonga ndo kiti tianga mara jondare, elelega kibonga ingere ra yurki kui, elelega ingere ra sana na pembeni kushoto ya moya naji, na wote na irini moya na moya irini mera mera na duara rashu mera na duwe shu, timu ndo kisiyolonga ni yato, ni yako kiara faida jina pugunoto.
5: Enekashengi borodo alanga mbata. Amutu mnyo kwanza tena mutangishu na asara de yi
6: asara kabisa
5: wala ramata ni longishu ore side garama ne baje na dogishu ameka bagara rangishu na aldonganak na hedo la jo ene cash ni mboyo
6: ite side ya ndiamasi ore rada enyamali sapo ko lenga ni graima ne ndogi na ki AMR ore AMR na anti microbial resistance iringa ndungu moko lenga ni ya gormo ko limoi yilna jorar masa lenga na kinyangu ni jeriga kitya grobet no ima ndogi na ejin ni kiji jorar masa ni kanyo kalau jenis ada yang kita ngaji negunung juga, nene lega ore moyena dona duo keteng ne moyena kiboro yimulire na tare moljani le chanjo ne gora bo level na raki bidi pe back ne go ingili bona jo kara ramasia larem na ore imuno itoi ne lega lola duo ngan ne larem engereng dos na dia body ara fi asho mala
5: a
6: fi to lose a kupita kiasi na ya gwendu kina jende microbial resistance ne rogi ngishu anin la duo ke klonare ne rogi moyena ninga na duo kula duo shenyo na rene mbaga moya etiatu sesen neko endoki naji resistance na mirege na duo moya nikaja
5: anwalchani
6: neko dola jore ni mboya na duo moya meta meta haja be back na faida zero ya mkitoki ya kore kuloke ilo lobagiki na keku strong na shwa kata tipat ito nimo neko dola jore
5: neko ndoki tingateba kuna po kena yola jo merisho rata adol tunganak
6: wengishu
5: kibagi nezo leke seme ngishu tomon nezo leka ngishu ipi amada na ngishu rata ne vaccinate pokira
6: ee kabisa amu kangasa kwere mbaya dokoya ure rata te Kenya kegira na project evito laibu ngagino o partners katha ogre produce arashu itai vaccine sana shuwa kuloge ikili kumboro lomo yeritin nirisini nye keve vapi na e Kenya mkeji Kenya Veterinary Vaccines Production Institute na ure vaccine sana chuwa rike ik lingiboro lomo yeritin ogre rata ina geneleke ni magara kia fodo lunga ni amura na kolunga na jola ngishu rata mwepi ya kule ile laga rene miru kule rata nabo na indi maya fodo la duonyo
5: na duosha
6: la duo kik arakiti niru muna duo kishu mwian nebo kira rime la mingaja
5: mingaja miara na duo leto
6: mingaja hatu muna duo kule lega raja yoko
5: ya kuna asara bi
6: ito inimu neko nga sa ko megol le ngordara rashu a chanjo ngishu ne gundoki na kenare na jake na wore bolo ngani a oyolo faida ngiteng na ni boyo mgera le ngona ko moko kila wore for example na jere ni bolo ngani wata marejo elegere mi bolo ngani ngide joki pe vaccinate ni bolo ngani na ji wata ngide nyimbili ni ni nyolo wata ngide nyito monde ni we a ne le leg medol haja a mwe le laka ke dola na wore entubana re marashu ol jani wore ngona ngide ji enyana to na ke luso le ngyo kele gol jani sabuna ko ore nya faida na dalita na asara na dalna election ni
5: election wala ko
6: ne mi ngora ranya ngine janak mara nya to bona rashu mi na ara value mara 100 ola do sheni ne ko ki muimo ko langa mo kele le ki be yakola vaccines ni rogi sidi yako erona ga na dina rajo ra doko ya ke lusa ga faida ingiboro tonyo embata
5: ke lusa faida ingiboro
6: mara nya na nyu fondo gen lurgi bi rashu a muyonor gi bi ranya ngine ke kulo langa bata eke ya muda pe bak nikusida gwele laka wore bi issue na dogi ne jemire issue kabisa ne jingi kit state na je career ero nimo na wore dari hera na je wore ke bitum na dogi ne je stress ito gena dogo yene gaja
5: lebo
6: ito ke lipuka ne ko isida ya gere nimbo yo mera mitipi amo namba ona ranga sajo gele lek ito ge akwe ko ko na iro dogo ne gara bag ngishu na ji na mari yone kule ara sho ngishu na gira rasho be abaya maga dari hera na je pemir na ke gaja
5: ke ko ngulana
6: na na ege nyona do faida bogi niyo
5: kesaba yara da kuleka isotwak a partner star ko lona imare gile grade bagina nasi amute junaji nena na Kenya Veterinary Association KVA nena project na gene vital 2 kete kuleka isotwak grade bag nota nasi ajo mara sinebo
6: iketi amu urara ba re hani kitina ta ure sinenje professional silenjo to a human health sure beautiful olungana
5: olungana
6: ne kigara pokuna jo maro nyoka imwagina mo ikiera rara state na taure imoyana na tenker imoyana renkine imoyana rada dia mpaka na kidi makalungani ara getu ikiera ndo kinaji one health concept na beautiful rara or manyara pokin era ndo kinaji for example naji mitumia dia kama mfano honi media tu kavi kuna moyeriri ni hata rabies
5: Erebis. Ano shuldi.
6: Ano shuwa anthrax. Kuna imoyeri na yu na moyeri na embru. Ore moyeri na yu na na moyeri na getum oldungani. Netum enker. Netum entu yagi mbake mkuruwe. Na moyeri na kuna na geti marajo na jungkulubuk. Arashua ore cycle nati. Na kamani rana. Environment marajo mkuluponi. Enkare.
5: Nkujit.
6: Nkujit. Nkujit. Mera ore na ire netum enker. Na tum nano. Lika ya ramadhari niyako urarendo ni ngorela yiki yata partners lori human health nishu ya fia oldungana niki yata partners lori ya nashota ange veterinary niki yata sida oldungana kuhuti yisi ya yormanyara niyako ure lolo partners kanga sako ekiri oldungana le Kenya Health Federation kajuto duwa KH F ni ndo kisidi yata a professional association ali East Africa ore raina na the context do na jisapok kaka ore within the country ikiata counties na diere na ranga sai magira dukoya kuna do e focus ni kiata kanya donor ore kenyo donor nikindoki ata larikok pokin akiye yo ltungani loti aborik loti lagi din ata ke access ltungani ari atwa manyumbani ninja collaborators lang aikuna kineja aroliana miara lalo giro hii
5: ndia kuwa kuna pangine miara roli kaya roli na play
6: yes especially uri nyekuwa nisa counties na agendi mara jwara kingereza the first line of defense
5: yes counties
6: counties amunja nuti ya wangishu kabisa kabisa tarangina aji any kind of help parashua eritoto na aje fulani na uri anangasa gwenye angobisa county na raniki toningo emenanga sinja ko engwiro ya azina
5: online
6: la dogaya ilo kidia ko ore teneti tongana mugere tongana wala mita county na nyime lega la mita ndake tharini le county ya rahiwa la kamera dinyo ngo bisinya serikali na kide mayo tumia chiefs la dimo ya tumia wazee wa nyumba 10 na yako ninja ko lega na ile listed te ana collaborators kake kimuhimu oleng ni yako ta lelo
5: wow pa mata ta vital two kanyo ke graduate gir masai tankara ke kunnamu yerdi na ramet ni de jore vital 2 ne gra address ngurana ke ligi ndo kona ka joki ene cash tini gi mboyo alang tini gi jomara ba kunnamu yerdi
6: oro dor ke le koyu tashe kabisa na ore be ye rero ndo kania fi ndo gitingi nono ga muno ire na ji kuzuia magonjwa kanga sa kuna mbo ni rero ko afya ino amore rali ashal ndongani na kaimu ore na duro kitini yanda ore ne miara na duoda na kile processing lo na kaimu rade kule ne munkiri na mitu mafie kanga sa gore nyarma sai amore grabo kan nyarma sai da ore mara yota janga ne mitu kule na kija ke ola mebi ba sa
5: ayi ke nyorge jem kurma na ba
6: are ne di nyop
5: legend ora ke mebi kule
6: ki mege ndia ga ni mitu ndo ga ke di yerenda nego ndo kisi dia go after ore ore rechara na ji kija ke ngara na ashwari nuno nyama sana ro town arashwa ga jado town arashwa ni other place oldoga igu mo kolonga no leng la ke shukunya daga ngino sangiri eshomiro mali nebeke ngiti choma nebeke ngiti tumbukiza hapa na pale na wale peji tu mara wale anadoki ringoni ya kiret na rena nga sahu wansa mire muyan ito ningo amumi yolo radi ajoke ya ringiri nga muyan teni mwarake nimi yolo si ajome ya rari ringaja ni mwarake kaki ure na jiri niki nyokupoke na nyokai sanasia ya chanjo na kiret number one mera kasa kaya tanduki ringyo kaya tafie mera na suja adake ngiringo aloldoka alanya na kayula ajo enda
5: ikirit
6: mimuyan kama kile lolo ya kitiru irkie kara shuti mimuyan na donyo ndo iringo nilo kia ako mekaranga sana mwagia joki ekinja wafia ikirito sisi lino nilo kia kore mere mimuyan na ikirit zaidi ni ako ure afia engita na kato translate arashua ninye na shet afia
5: romani
6: nilo kisi di ako nemelas magabe siya yanda ure diyo nadugi shuanga ninye mo school fees
5: mapato
6: ninyaye mo mahitaji kulio poke na kiyina ndo naji arara na mera ngeta ngato muviani na bik shughuli poke naji na ore ngeta kina mera afya arashua ngera yungi ne mera afya na meyagu na do faida ore no lenger for example lele gemir ngelo mo tini muyire le mimirbi arashua ne lo denye ni shu ni juga yine dispose tangara gini mewe ara afya side
5: na lenki
6: na ore ngeta dina atum na ikutio lenga lang nyo ngira na gera na do kile afya ne woro kile koidu ira sho lengi ngijuro ri afya ekiteng na ni nyana sheta fyo ndongani to kisija ga sheta na do malini ara na do ngangi no
5: kaseba na kubira ngolo lega pakita lena jogi ore kudolo nya pesha de sho ne idibe se yancha dara ka tokol ne ngoro kiti weji ne galor mongi to munu bo to ngishwe nyana kare sokoni
6: irkuti yake
5: ne gera ra ba galor mongi to munu bo na mai to shula gani kuligi shoro muruwak itu nyaji ngolale dejo na ejo tashira ngalor mo soti di ore fa bor moruak amol wana no bonu aya dejo neldole orola dokaya dejo kape kolor keteng 1100 dejo yola venya tini mera 120 torketeng wacha nayo
6: yes
5: dejo ore baga saja anta degenya shomo yogan
6: kabisa
5: tangara kingi shuna rafi ore na doto na yola dole
6: ne dunga ke na namna hiyo ne
5: na kata ke na do la jabe na kata sio tata ku lokio ko iboyo na mu yerji
6: na yiri yola kana na iri ya bagino resa godi na gari shuka kishwa
5: kishwa
6: amele lege de wengi na ngi mu yi kage ore sura
5: na rafi
6: Wale sura na duwaketa kwanza miyu ni nyeye kwanza ni ngaja.
5: Ara njimuwa ni akantako. Kiasipa. Waratuti wengwe nkitesheni kipege shugunye. Tatari ngini kwa nishori yote nkitesheni. Kia dhora katharita nkitesheni. Amos wale nekomita nkitesheni. Tuto mbana ya maka. Mujeritin onkishune yu. And I kashti niki mboyo. Alante ni uluwa kwa mbata.
7: Edagadumo UTV channel ino ninyot e K24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino tata nisuj kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayan FM ewangan olosho. Show. Enjoy top class TV viewing today.
8: Online ningoni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metaba ke juma sadomono bo enkakenya tiatu enkorobile naitum engitengena orore

0: Siapa? Hmm. Nyeri aja?
1: Diginjang.
0: Oh, nyeri kan Amir belajar di siapa antai? Mm-hmm. Oh, diginjang ro leng.
1: Tak bisa.
0: Ini siapa antai ni kaja?
1: Pinjang, jangan ada
0: apa. Pinjang, jangan ada. Mari kita lagi dah belajar. Dia jamu judo ini boleh angkuru kau ni.
1: Iya, iya, iya, iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
1: iya, iya, iya, iya, iya, iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
1: iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
1: iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya,
1: iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Nejo, kere wisha ngiki namba ja?
1: Namba uni.
0: Namba uni na. Nejo, nilo nja kuofa lo nja kwa muna. Nelo ewe songi dongi. Nejo, nela una shengi na nara nanyo. Nara nake muna. Tadua?
1: Eee.
0: Niko joko dunyo lomo ndake maasai. Mpaka ne, niki yara kendoi.
1: Na yara ilo jangi.
0: Nejo, kejinga na arusi. Arusi ya na.
1: Heee.
0: Maka nejo kwenji. Niki mili dinda wakabisa.
1: Iwa nyari. Mola, dua kwame.
0: Nejo. Miatatu dia, miatatu wake.
1: Mhm.
0: Eh. Miatatu wake. Nikilajilajake.
1: Mhm.
0: Wale jikira gwasano ya ajo nyangage ashoba. Sauri yako.
2: Ewangan Olusho Mayen FM.